Kelvos, mate, isan mwen fon fote la. Jodia ki bevde ou fwe mwen, Jodia. Benediksyon bon die, pa tout fami ou, tout jan ou, spesyalman Gavi. Ma av kouman ye mwen fe, mwen apwen sa ye, se pou sa mwen kwe mwen fe fote sa. Mese Jodia ki bevde ou, nou ka swede ou tout sa ki bon. Nou ka